0: cá. O moleque é pai, meu.
1: Odi nyakubahwa komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
2: yagatwumve barasakutse
1: ntibasakuje bararengeje abantu b'ububuzuye inzigo gusa ibinyoma bafise ni byinshi byinshi
2: barira ariko iyo nkuru numva yobari
1: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo nabandodobereza gusa
3: yapfugasha
2: icyo yose cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
1: nyumvirira mu ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngahabwazanywe n'iki
2: aho uriho urahatse
1: yego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
3: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
2: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshutse
1: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
2: sa abo basi ni bande
1: nabo tudasangiye umugambwe bose
3: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe n'umuvukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
1: narivukanye namba uriko ibyagwa camama kugira unjisha
3: mutware we
2: sabwe
3: nguwo kukidandazwa cyose aho wo basangiye umugambi nta na kimwe arenzako ariko badasangiye umugambi imwe arenzako nk'ibice 40%.
2: Sindabyumva ibyo nibyo
1: none ntibanyiyegereza bajya n'ukubima nobima ibyashara n'ibyanje
2: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
1: nararahiye yuko umuntu wese atazoza muri urujya mugambi wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterera umugambwe wacu
2: bajyaswe n'umuyaga wemwe
3: sabwe
2: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
3: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
2: nawe bantu wunguka
1: sabwe wampaye mbazana
2: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
1: gute mbabarira amasitanteri ndabihebe
2: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
3: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye rekabone
2: ubu nyene mpamagarira polisi
3: nagiye mwubahwa
2: banka ubunguka
1: sabwe wampaye inka
2: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

iyo ndirimbo kuva dutangwaye kuyivuza abari ko bayumviriza bageze mu maramvya pe ni ndefu sana reka twumvirize salama kuko yasabwe n'umuntu wanyu wacu.

0: አሎ አሎ
1: አሎ መጣ
0: አማሆሮ
1: አማሆሮ ቻን መጣ ማማቴ
0: ትያገናዱ ከመጥቋ ኩይሬ ኩይሳሂ ሙኒ ሚኖተ ሚኖንግ ተቱኒ ቢሪ
1: ወስፔል ከማሶ ኢያዲዮ
0: ያ ዋን ኦስካር ማኩሪ ሚስ ዋን
1: ሙንታ ማሬ ዘለኩ ትራሽ
0: አ ነገረ ጉሩ አሙን ዋን ወ ሙሪ ኮንጎ ነገረ ናጎሮ ኩብጊዲ ዲንጋ ነው ኒሆ ቢራንስ ኦሲክ
1: ኦያ
0: ኒሳዋ
1: ማማሆሮ ኑክሪ ምራኩ መነ ሙኒ ሙዳንጎ
0: ትራሽ ሚቢኒ ሜዘኔዛ
1: ego bamu tamaru wa wa na na wunga ngida madam na robere mukanyosho kafwa hezwa ba chimu kidindo kafira akalirindo
0: nakahi
1: bacho tamu munima
0: eh 5 kilo d'amour none gashaho ibirije na byisima wo byikore
1: Nese kwa rukundo nuri
0: Oya ata tureku rukundo ibiri jena byisima wo byikorera Alala ndabyo kwikorera mu gabiro ijena byurukundo urumva kwa byikorera Sawa sawa sawa twagi Ariko ko bakunzi bakunda ukaririmbo inyishu ni kare kare cyane Kuva dutangwe ukavuza abatangwe kumviriza dutangwe ukavuza bageze hariya mu gihosha bageze mu gihosha urumva yuko ari kare kare cyane pe bageze hariya mu gihosha abandi bati 5 kilo d'amour no gusabikanye suko
2: sanze te esigotsika kingai

0: Umunwanyi wanyuma ku murongo wa mbere. Hello.
1: Crowd.
0: Ni Santos muvugana.
1: Santos we.
0: Oui.
1: Good.
0: Na mahoro.
1: Aramose wahenga nyekana nagira ndirebe.
0: Ninde.
1: Jana are muri Kongo.
0: Ah Chantal na kati ya Kongo. La la la.
1: Ale.
0: Ah.
1: Nayo crowd we wahenga mwe Santos chane.
0: Ewa je simenga maje na makuru tonde mpagaze kuri dome e.
1: Unyakira ngira ndire.
0: None si ugira ugare ku murongo wa mbere.
1: Nukuri gute none.
0: Na mahoro.
1: Wabyutse neza ho.
0: Ewa nabyutse neza amazina yanyowe nicyo gituma majwi bashikira muri Kongo atangora ninimwe.
1: Nangora neno kuri na Claudi nga.
0: Claudi muza kuba muri kumwe nawe ku mugoroba.
1: Nangora nere gitondo kiza rero n'umujyango wawe wose.
0: Turagushimiye.
1: Nari kubuhinga bw'ijima bwose ati n'umwezagi.
0: Sawa sawa.
1: Nigitondo kiza kuri bene wati mubazi bashanare nga.
0: Wewe niwe bukuru akacakurikira Chantal wundi agwaje umwana ha mukamenge na n'undi Chantal gira gatatu. Yega mu rushuri.
1: Ego turubushuri nokuri.
0: Ni nkuru imva.
1: Asaba nundi, nundi no mwene muri Kongo ufashe anare.
0: Imubaye bane.
1: Turi batatu ufashe anare ni wese anare nyene.
0: Ah sawa sawa Kongo.
1: Ego sino kwibagira na emeri ufuga kindege ti wayi gitondo kizana kakise.
0: Sawa sawa.
1: Nabanwa nyibose sino bamara uyu munsi na sina byose neza sinipanze.
0: Mugatumba kutabibutse mugatumba ntiwabibutse.
1: Vasa nasize hamwe abanwanyi bose binda ibiradindo ni Christine.
0: Sawa sawa.
1: Nibagi yabanzi nabo ntazi bose ati igitondo kizarabagumiresha nare muri Kongo.
0: Aha rero ndagutume ndamukirize abakunzi ba 5 sangaho. Abakunzi ba 5 sa ucibona?
1: Tinangora ne muri Kongo twipanze neza karere ni sawa.
0: Sawa sawa.
1: Ego nawe mugira umugisha.
0: Turagushimiye.
1: Ego.
0: Sawa sawa. Ni Chantal muri Kongo niwe munwanyi wanyuma twakire ku murongo wa mbere ha rero ni gushira ko yagufuriye mu Bushinwa ni musubire kwakora twakire wundi wanyuma ku murongo wa kabiri duce dushira ko yagufuri yo mu Bushinwa. Hello.
2: Wi santo amawe imana bane nawe.
0: Amen amen.
2: Inzira nzizu icamo kabiri ndetse na karenga ariho ba K9 nibagiye.
0: Yego giruce wugara guce wugara cishira ko gwa rugufuri.
2: Ego na cyane cyane namaze kubona ko ruri hasi reka mbone se muri Amerika reka nje mbona Jerome ngaho i Kigali reka nje mbona Kakura heba ngaho muri Kenya nuwa Chantal ngaho muri Kongo kibana ngira ibihe byiza ubuya cyane ongele wa kabiri ni gender ibihe byiza reka nje mbona ubuya ba

0: ibintu byose wumva bamvuga ko nta kimwe ari cyo nabandodobereza gusa
1: yavugasha icyo wiyotsa cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira muba ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngahabwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: ego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshuzi
0: yewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasanga iyi ngendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasanga iyi umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe ni umupfukanye kandi igihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namburika ibyagwa camama kugira unjisha
2: mutware we
1: sabwe
2: nguwo kukidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko uwo badasangiye umugambwe imwe arenza ko nk'ibice 40%.
1: Sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereza bajya n'ukubima n'ubima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka 100%, niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterere umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryono ni kibara no gizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitantere ndabihebe
1: icyani cyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye rekabone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

0: zuyinzi gogosa ibinyoma bafisa byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yobariyo
0: ihe bambewe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo nabandodobereza gusa
2: yavugasha
1: icyo wiyotsa cyo cyoba kiriho komenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira mwuba ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngaha bwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: ego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetsemo mubeshutse
0: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe n'umuvukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namba uri ko ibyagwa camama ubwira umujisha
2: mutware we
1: sabwe
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho wo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko wo badasangiye umugambwe imwe arenza ko nk'ibice 40%.
1: Sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereza bajya n'ukubimano bima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanka uwunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza muri urujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka 100%, niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterere umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitantere ndabihebe
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye reka abone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: bagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

Bahaye mwiriwe tubahana ikaze mu makuru radio indundi kulture yabateguriye kuri uyu wa kane ni tariki ya 17 ukwezi kw'icyenda 2026 ariko tubasaba imbabazi muri hamaze imisi hari ikibazo cy'amatara ngaha akumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mutwihanganire ariko aya makuru aza kubagizwe n'izingi ngo nkuru zikurikira Ushikanganye mu byo bujejwe ari mu mico kama bwaratesheje agaciro ivyavuye mu mahiganwa y'umurisho w'ingoma yo mu makomine y'intara ya Bujumbura yo kurondera ikibanza co guhiganwa mu ndwi yahariwe umurisho w'ingoma ku nshuro ya igira 10 bamwe mu batimbo muraza kumva bavuga ko bashima iyo ngingo nayo bamwe mu bitura ivuriro rya Ruziba ibitaro vya Ruziba basaba leta yo ko yoshiraho uburyo bwo gutuma amavuriro atabura umuyaga nkuba ni mu gikuru wa kane amakungu yahimbaje umunsi wahariwe umutekano w'abagwayi umunsi wa muhimbazwa kuwa 17 ukwezi kwa nyakanga buri mwaka nayo abanyagihugu bafitiye amatongo muri kagaragara muri zone

kuna karirimbo muke mwema tugakesha korale y'abarundi bahoze bari ngaho onye mu gihugu kibanyi cha Tanzania onye kasuru aho ni mu ntara ya Kigoma kumbura bari ngaho onye mu mabanda abari ngaho hafi za manyovu nizere yuko atari kure cyane yanyu kabanda nyiruka bagwaneza ugeca isaha 3:46 kuri mikromuri 10 na Jean Claude Nshimirimana mu ngabyo byuma ni Matia bana Yezu

rero ibintu byo kuva umuntu akenshi harabo bibaza ngo ni ibintu bikunda kuba bigaragara ku bana baba bakiri bato cyane ko mwabyumvise ngo n'abantu bageze mu zabukuru ariko rero suko biri mwumvise yuko hariho imigwi y'abantu batandukanye kandi kumvo zinatandukanye nyene zishobora gutuma umuntu ashobora kuva umuna kenshi rero nababwiye ko harabaho arabibaza ati iyo mvuye umuntu rero abari bimenyetso vya gripe harabagira bati ba yamaze kumusesereza canke akagira ati kumbure amaze imisi acaryama n'izitiro na cane cane ko abarundi bamwe bamwe mbere ukunda gusanga hariho utumenyetso canke ibimenyetso bimwe bimwe iyo babibonye acagenda kubwira ati je bimeze uku mugabo kenshi nubwo mu kirundi bayamaze bati n'utaraguza aragendereza ibyo nivyo abantu baba babyibwira mugabo umuntu wenye nafise uburenganzira bwo kwemeza indwara runaka umuntu agwaye n'umuganga yavyigiye niwaheza akakugira n'inama n'imigenzo n'imyifato mbere ibereye uheza ukagira muri ubwo bugwayi bwawe kushikaho indwara bayirandurana n'imizi.

0: Uno bane yereko.
1: Avuga reme ku mutumba wagiza ku mbuyu yarere ngabo maranda.
0: Eh, ijoro giza kuri ndeme.
1: Kuriwe no mujyango wa.
0: Mhm.
1: Atuze mu cyango uyi.
0: Mhm.
1: Ano amenyesha makuru bose.
0: Eh, gonda gushimiye muri rusangi.
1: Okay, kamera ngaho mu itenda re.
0: Mhm.
1: Ese te bwene wacu.
0: Mhm.
1: Nejana harwa mbere no akabiri no gatatu muri koko ti mwirambi.
0: Yego.
1: Nenge ngurutse mu gisago.
0: Mhm.
1: Bone tinza mu gisago. Bone kezo mu gisago na kare. Bone butira mu mugoyi ti mwirambi. Na bantu kizina jya imeri bose gaho mu mugoyi ti mwirambi.
0: Reka dukushimire cyane imeri.
1: Karirimbo.
0: Wi.
1: Ah, kana ka Fernando kaga cyaje.
0: Njoro

0: Lika tuve kwa bigora bagabo kwa kiundi munyanyi kumlongalo.
1: Okay.
0: Ndakwa imiriwe neza.
1: Nimo na wewe.
0: Ni yiko ndameze neza nawe.
1: Ndashima ukibuke.
0: Ee turi mu rubuga.
1: Nimuruga kwa misigara.
0: Sawa sa ijire giza kuri nde misiga.
1: Wambeni wewe n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane na.
1: Amesha makuru ko bose bagizendo likitiye ni mwirambe ni misigara bakunda cyane. Kambone umujyango wiwanja wibereye usimirambire n'isigara bakunye kambone wa mutama wacu nwe nwae nuwe herenare kambone n'uyu unye kamutanga mu ruhinda mirambire n'isigara ukunda kambone ufundi windi mungaho dezere ngaho nyine mu ruhinda mirambire n'isigara ukunda sikije yagiza kambone unye dola vene ngai mwaro sikije yagiza umujyango wawe kambone uyu unye unye gayera ngaho mu sakate sikije yagiza kambone uyu unye unye mwameje ngaho mu rumonge kirijo giza reka mone unye bigura bagabo ya kongere kirijo giza no mujyango wawe wose reka mone karakteri ngaho nyine mu kirijo giza reka mone kirijo ngaho mu rubuga kirijo giza reka mone unye unye mu emeri ngaho mu rubuga emeri ni guriyo kirijo giza unye muhoza mu guriyo kirijo giza reka mone no unye majuro ngayi nyamiyaga mbone n'ubufabirisi ngayi nyamiyaga mujuro yagiza mwese reka mbone arikaze ngayi z'intare reka mbone kamwe ndagirije ngaho kuri impinzi tigirije yagiza na mwara bo kwikuru reka mbone n'uyu unye amazi ngayi nyakararo mbone n'uyu unye avugiye ari nyambone n'ubucisha ari nyakara kuri mujuro yagiza reka mbone uyu unye kene ngaho mu icyenda mujuro yagiza reka mbone n'uyu unye unye bucandura bakigenda tigirije yagiza reka mbone n'uyu unye ego mugo na tigirijo giza reka mbone n'uyu unye ngo mugo na tigirijo giza reka mbone n'uyu unye gere mugo na tigirijo giza reka mbone n'uyu unye unye kene ngaho unye mfuno ngo tigirijo giza n'unye ngo dinu wabo tigirijo giza reka mbone unye kanari ngaho unye mu kibo unye mu bira reka mbone n'unye kanari nyanyi ngaho bikogeye n'umwe mbigiye giza n'unye sanari mu ari nkaho muri Kongo tigirije giza reka mbone uyu unye unye riyazira unye mahango tigirije giza ngani matana tigirije giza reka mbone uyu unye mutanda zanga unye w'inkona makato tigirije giza reka mbone uyu unye unye gihe ukambu de magi tigirije giza reka mbone uyu unye uhanza ngaho mukinini na tigirijo giza reka mbone n'uyu unye dewo mu kajaga ati mbega wagiye ko kakumva reka mbone unye mivuga ati tigirijo giza reka mbone n'uyu unye unye kirenge ngaho unye n'unye ngaho unye kirenge ngaho unye mu unye mwami w'abafana mbone n'uyu unye unye ngaho unye madiredi ngaho kayitaji tigirijo giza mbone n'uwucike ngaho n'uwe pasikari tigirijo giza reka mbone n'uyu unye ngaho anye mbone uyu unye uyu unye ngaho unye kati ngaho mu rugobe tigirijo giza mbone n'uyu unye nguriye abandi tigirijo giza mbone n'uwuremi tigirijo giza unye jojona ngaho unye jojona ngaho ingabo unye tigirijo giza na aburahamu ngaho kwirane tigirijo giza reka mbone uyu unye kigedara ngaho unye tigirijo giza abandi bose kugira ngo nyamye kigaro
0: ndakumva neza misiga
1: abandi bose kugira ngo nyamye kigaro abanywanyi bose bantu ndikiritiye bose nina n'umunyi bagiye bose n'ibigara bakunda bose abanywanyi bose bantu ndikiritiye
0: sawa sawa
1: akaririmbo nyaga pole pole

0: Iharabantu binyegeza bakizizira ibyisi ariko ugasanga bagenda baneganegaho banegugu ugasanga mu ngoro y'Imana nibafati ya mbere. Aka kalimbaro nizere ko abumva urumi rw'igiswahili gafise byinshi kariko karabakebura kariko karadukebura. Kana kirundi munyanyi ku murongo wa telefone. Hello.
1: Hello.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaganana.
1: Umira mutamani. Ani kwe tina kia mamende wa tiki tina kia prosupe nenga mi umuru mwange mboka mkikana mamende hapa.
0: Mhmm, ijole giza kulinde prosupe.
1: Kana angule na kushimi.
0: Urakoze chana.
1: Mwana wapte inga wanyi papa na mami cha mwana na mgenzi wanja wanyi na mkikana mwanyi na sangwe hono.
0: Mhmm.
1: Ani wage na mwatama watu hile. Kono wanuari na ena wiyo.
0: Mhmm.
1: Wage na misi karunga hapa ya mwuru mwongi. Hapa ya kumuru mwongi. Njani kuri mirasi ngaho nyine njanja kuri shantari wa mbere no wakabiri no wagatatu njani kuri budira mu mugoyi njani kuri gikonyo jiwese ngaho imigenzi nibagiye abase banje n'abakunzi b'abapa bakagira boza karirimbo
0: wi
1: zoza kimwe kimwe
0: karimba zoza kimwe kimwe karaza gukurikira kaza gukurikirwa na karirimbo. Bazaruhira ubusa umuntu ni atari kwa Isaac bigora abagabo indirimbo ko muri ko murazisaba zose ziriko ziratondekwa neza kugira ngo zibandaye zibashikira ko muri ko murazisaba. Allo.
2: Aro aro aro.
0: Ndagwaye miriwe neza.
2: Tumeze neza.
0: Yego tumeze neza cyane nawe.
2: Sasa ni Claude ninde.
0: Yego ni Claude muvuga.
2: Mezere za Claude.
0: Cyane gose.
2: Wanomba kwa hivyo kuma alipa aneza mwapuka na Eric nga wanibe nga mkanyisa kujakani.
0: Njuri giza kuli ini?
2: Njuri giza kuli wewe njine korote na mtiango wewe.
0: Urakoze cha?
2: Uri muhunga kuhi pio mani ini?
0: Matie hawa na Yezu.
2: Ewa na matie hawa na Yezu ati wananya ugiri mehe tisa kwa hivyo kabisa ugire ni njuri giza kandi kwa hivyo kabisa. Kani wane note nga mkanyosha ni wangi korote nga ibubanga na korote nga ijihanga na wakine nga ijihanga. Asino mangeni nga ijihanga chumira ambire. Kani bone na yesha mihari kwa ambe nwa kabi nwa kata tunga mri kongo numba kwa chumiri ambe.
0: Hmm.
2: Jisa kwa mige na kwa nabi nga mkanyisa chumiri ambe japanga kuhipine na kurote nga ho umushuwe chumiri ambe jete nga kuhipine tiwa na agiriwe bit seye hewa sifrense nga kuhipine tigiriwe kita ndabe akari limbo.
0: Hmm.
2: Ndabe akari mliko sura madamu na nimi bagi ya karazwe nga mkishina isawa ngote nga kumukasekemu yena makisha wa temu nga kumutaku.

0: Allô?
1: Yes, hello, yes, sir. Someone just wrong.
0: Nizere ko arufose ngayivuma kalimbo tibazaruhira ubusa umaze kukumva. Allo.
2: Urundi kurundi.
0: Sa.
2: Toma na barabanga ndya mizango ya chamo kabe unde sina kabe na kalenga. Iwa ni unse ga inga tsanga kunonga ara wana nibaki.
0: Eh ndagwa ya bantu batatu.
2: Eka ni bone abantu buha abantu buha na bose me yino ne utapo supo na ti. Kani bone no bitaro drink ewan si uyambe sina bakari sina bakari limbo.
0: Sawa sawa.

0: na papa shana raya na turi kuma nga muri kong
1: ego
0: turoki na nanga ho turi kuma
1: ego
0: na sereri umukike turoki mana Umwami wiki, n'umwami w'abakija. Umwami w'ishyambuza ya kirodi.
1: Mukibenga.
0: Nuko kirodi imana cyane muri kongo.
1: Urazi gashana.
0: Ba.
1: We hari umuntu yambwiye ngo yufashe umurongo utanguye gutasha. Ngo horuva ku murongo yatwenze yahwereye. Sino kubwira aherereye.
0: Ninde urambeshye kirawe.
1: Ariko aratwumva muri kano kanya, ariko atwumva yicecekeye.
0: Wewe nawe ya mitwe ya crowd siyo.
1: Oya kabisa n'ukuri nka kubeshe.
0: Ndona tata banga babiri.
1: Uvuze ndakongere babiri.
0: Oya, sija yumu.
1: Oya nubwo baba babiri nta kibazo. Kugifise umurongo utariyongeza.
0: Cyane bane.
1: Nta kibazo. Yego ndabagwaye ariko mukanya nanje mpava ntangura gusomera ubutumwa baburungitse kugira ngo nabo nyene dusangire umunezero w'uno mugoroba.
0: Yego no gukoresha umwanya nk'igihe resuka.
1: Ngo nico mukunda
0: kiriho. Nuko bagira na Filiberi mu rubuga.
1: Filiberi.
0: Atiroti man. N'umuryango wose n'akanwanyi wose biradindu ndikiriti.
1: Yego.
0: Yana yarabifujije ryiza muri Kongo.
1: Yego.
0: Yego.
1: Shana.
0: Ba.
1: Reka ndagushimire.
0: Eh.
1: Ndabona wahavurangiza ikiganiro uri wenyene ibisigaye nzokwakira ejo mu gatondo.
0: Merci.
1: Sawa sawa. Akalirimbo leo kanyanga pole pole nizere kuri kurakumba ndabona Elias Matanaria yavuye no ku murongo yipfuriza ijoro ryiza. Umuryango we na cyane cyane mama wiwe na papa we n'umudamu we n'abana biwe buno yanwa na muhoza na misigaro. Shize na Manuel gwandikana niyo nzima na mwarabu na bigora bagabo na muzungu nyange na buhanza na mbivuba na shomo zima kadodamba kajwi abarunda bagwaye abafunzwe abasingo n'abakunzi bose ngo babane bagira ijoro ryiza maniga ngo yipfuriza ijoro ryiza mama Keira na Keira Kesi na Kesi na Christian na Ira na Claude na bigora bagabo isawa ngozi na Ritin Kongole Santos San Claude amuna muvuka na bose na mbivuba na Chantal wa mbere n'uwa kabiri bose ngo bagira ijoro ryiza Dona Vina Limwaro atasha ngo jeho nyene n'umuryango wanje akifuriza ijoro ryiza musaza wiwo bita Pierre Artine ngo yitagatire muzungu nyange na ndarura Putine na Artine na Major na Shege na Cedric na Buhanza na Madrid na Shishahayo Buru na Misiga na Filibe na Kirenge na Muhoza na Bunu Yanuari na Elena Wiwe Deo na Kansura Heba na Vugi Aremye na Fabrice na Dominico na Didier Ngahoye Kansura Heba na Isa Wangozi Manibi Itagatire Benu wana Shomu Zilayani Deo Makado Buhanza Silvestre Mivuba Chantale Mugivogero Chantale Kumubira Chantale Mulikong Mwaba Muzibo Sababa Nenye Bagubga Neza Atindabaye Miriwe Neza Nibo Shuka Kabali Kiriri Ijoro ryiza ngo ku muryango wawe uri nga mu Cibitoke n'abagenzi ba na Dominico Bosco na Claver nga mu Kinindo James na Ezekiel na bigora bagabara mu Kinindo Beatrice na Delphine Melchior na Mama Nice ame na Reminga ukaitage ingena nyizo za radio ndikitingo babananye bagira ibihe byiza bamuzika izina rya Sankilo Damu ingora mukije ingena nyizo za radio ndikitiyo zivaze kagira ngo zibandanye zigira ibihe byiza ni ale ale ngayigwibaga ngo akabona ngo Sankara na Butoyi na Fribeli na Kevin na Kirenge na Jimmy na Rosso ngo na Fik na Yves Budira na Wiri na Edi Lionel ngo bose babananye bagira ijoro ryiza uyu nawe witwa Teddy munyamaboko ku ngo Teddy nibaza kutuma turungishye nabwo buhuye n'intasho samahani tibiraho mumeze neza ni Rachel Munyabiraba ngo ijoro ryiza ko mvuka na bose ngo natwegenye naye ngo nabanywanyi bose ba radio indundi kitwe babana bagira ijoro ryiza musongozi ngo gwingo na ijoro ryiza ku mudama wa na Kate na Makado na mana Leo na Renova Lazaruti mwese mana mugira ibihe byiza uni witwa Budira Mugoyi ngo ijoro ryiza ko jenyera basomera ubutumwa Nobera Bria Kwizera Everine na Munyano ari nuwiwe ngo bose babaranye baruranigwa. Allo.
2: Wiaro.
1: Ndagwaye mirwe neza tuyaga nande.
2: Elias Matana.

0: Urazari mngangu igiaro atashanua nyamatiki na rufunsi na makato na manario na musunguzi Bigura bagabo na noruveri na abunwa yanuwa na linuva Mwabu siwa gini joro jezi
1: Azosa kime kime
0: Alo
2: Iwe prot
0: Dagwa imiriwe
2: Kwa kwa
0: kwa ande
2: Akira
0: Njoro jiza kulini
2: Kwa kundu vendu ndi kilitira bos Kwa kundu vendu kilitira bos Kwa
0: Sawa sawa
2: Mwajangu wanda titira jiza huru bos Akariri imbo
0: Oui
2: Akunyeme
0: Sawa sawa Eriki mukike mu rukina ngo ijoro giza kuri papa wawe na umuvuka na bose Etienne nga mukinongo na Leya wiwe Daniel na Sylvain na Chantal nga muki muri Congo na Kirambu na Chantal Mijenda na Freddy nango abasagira ijoro giza Nuko rero kumurenda bona na kanya kariko karagenda basavya kanimboka gatulika ka Tanzania Reka ndabona mukanya turaza mbere nuko bashira mu turimbo twirukana imibu abo abayi bagiye kuvumbura no gukunka muri bihere n'imbaragasa nizere yuko mwatumbereje kunsamirize ya ndundi kiti ivyo bazo byose mamubiseze ni Clovis Masara ngo buyibire ngaho onye mu gatumba nawe wipfuriza ijoro giza na hayo na Michael na Chantal wa mbere ni wa kabiri ni wa gatatu aho chamva ko twagiye mu kivogero kumubira no muri Congo ningenda nyizose ngo nabantu bose bakuzika izina rya Clovis Masara Hello
3: Hello
0: Ndagwaye miriwe neza
3: Eh nadenda baramugite kundo ndi kiti
0: Turagwaye miriwe cyane ni imore cyane tuyaganande
3: Ah muri koma yagana ntasubikira Siriake mu gikungu
0: Siriake igikungu
3: Yego
0: Ijoro giza kuri ndesi
3: Hata kuri wowe nyene umpaye murongo n'ubundi ari mu buhinga bw'ivyuma
0: Eh gome
3: Bose bose bose ndababwiye ijoro giza
0: Sawa sawa
3: Ndagatemona umutamanyi kundi ya muntara za ruguru n'inzobo n'intaro mana tukoro giza Na bene nise ijoro giza Kutande so turatari imana ijoro giza
0: Ego
3: Na umigwate ndahabona senge wanje ni Madalena ijoro giza wize imana n'umuhungu wiwe
0: yego
3: kandi kandida ni muntara za ruguru kibana bitoherwa kugira ijoro giza abakunzi bose b'indundi kiri bapfa hose bakagenda ndababwira ati mugira ijoro giza ati ntatubwira siri yake mu gikungu arabikundira reka temana na nzotuka ngaha mu gikungu nyene nabaome ijoro giza nabaperezida turi kumwe ngaha nyene mu gikungu
0: Sawa sawa.
3: Aba mugira ijoro giza kundi ndi
0: kiti. Ya twese. Bigora abagabo nagomara kumenyesha ko ubutumwa bwawe bwanshikiriye nabubonye neza cyane rwose. Ariko Madame Faustine sindi ko ndamwumva ngaho onye mu kanyosha na Jean Marie